jafandu dang simbu gende jamalu ñanga taxum ba nga ragal wa amu fa jaf.